0: Muna tayo ng forecast para sa mga susunod na araw, ha. Today, we are expecting it to rain up until the evening and the rain as for the forecast. Nalunok mo na yung dila mo, DJ Benjamin. Oo, uulan yan hanggang Thursday and Friday. Buong linggo tayong basa. She was so sublime, super fine. Okay, yan talaga. So if you have plans over the weekend or if you are planning to get to go out of town or to travel, magdalawang isip ka, no? Huwag ka na magdagat ka, vibes, kung ang weekend mo ay libre at gusto mong tumravel. No? Huwag ka na magdagat kasi, naku, hindi mo ma-enjoy yung beach kasi yan nga, maalon. Siguro magano ka na lang, arayat, ganyan. Or, ano pa ba yung mga pwedeng puntahan pag ganito ang panahon? No? Decompress ka muna sa ibang lugar. Yeah, Brunch Takes with DJ Benjamin. It's your time. How you doing? For you to be heard. If you have any opinions, music requests, and greetings, send them over my way. Pwede mo akong i-text ka, vibes. At babasahin ko yan ASAP. Ito po yung aking mga numbers. 0908-516-4466. At pwede ka na mag-message sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Sa lahat po ng bumabiyahe sa daan ngayon habang nakikinig sa GV99.1, thank you very much for listening to GV99.1. And please, mag-ingat po tayo. Oh. Lalo sa mga bossing sir ko dyan, na TNVS driver at saka motorcycle riders. Mga boss, alam nyo naman, slippery when wet. Dahan-dahan lang. Kumbaga, swabe lang dapat palagi. Ah, salamat din pala sa mga ka-vibes natin nagsasend ng mensahe sa ating Facebook page. Appreciated po natin yan. Pati sa mga ka-vibes natin na in-act, nakikinig palagi pero andyan lang sila sa background. Thank you very much for listening to GV99.1, especially to those of you who are listening right now over the radio sa kanilang mga tahanan habang nakatambay, nakikinig sa GV99.1 habang ginagawa nila yung daily routine nila. Pagwawalis-walis, paggalilinis ng bahay. Maraming salamat po. Good Vibes Tugtugan, Good Vibes 21 sa inyong number one Good Vibes Station. By the way, hanggang dito tayo hanggang alas 12 ng tanghali ka, Vibes. Alanganin yung oras, padugtog pa sana tayo ng isang music. Pero if you have any music request, tambayan ko na to ka, Vibes. Hintayin ko yung mga mensahe nyo at saksak natin kaagad sa queue. Preferably top hit music, ha? Top hit music na natin muna ang first part ng ating tugtugan para gising-gising muna yung mga ka-vibes natin na inaantok pa na hindi mo masisi kasi ganyan naman talaga ang panahon, eh. Talagang mapapakapit ka sa unan tas may isip mo na sana meron akong kayakap. Sana. Sana hindi niya ako iniwan. Shout out to Mommy Pines sending us a message as early as 9:26 in the morning. Good morning, DJ Benjamin. Have a blessed Sunday. Pa-request ng Rainy Wednesday. Kindly play. Ang gulo na, Mommy Pines. Take two. DJ Benjamin, blessed Wednesday morning. Ayun pala. Kindly play the song It's Raining in Manila. Oh, OPM. Yeah. Lola Amor. Got you, Mommy Pines. Raining in Manila. Lock and loaded sa queue natin yan. And shoutouts daw sa lahat ng Jivinians. Happy, happy listening. Thank you very much for your music request, Mommy Pines. Gusto ko rin itong music na to. Medyo matagal na natin hindi napatugtog to sa OPM playlist natin. No? So hard to find. Hey, Bossing Ross. Maganda umaga. Sabi niya, good morning, DJ Benjamin. Request po ng ulan. Nia Q-Shay. Shoutout din sa G-Tuesday Group. Happy, happy listening sa inyo lahat dyan. Go lang nang go. Mabalik dugdugan tayo, ka-vibes. Again, nakatuto ka sa inyo, number one, Good Vibes Station, GV99.1, Your Good Vibes. Isang bansa, isang oras. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, Your Good Vibes.
2: Ka-vibes, advertise.
3: Huh? Advertise?
2: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
4: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: It's a Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Ting Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para kang binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kang binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat!

vocals, soothing instrumentals, and a message that speaks straight to the heart. That was 100 Waters with the track Show Me Love, playing here at GV99.1. Your Get Advice. It's your boy DJ Benjamin. Thank you very much for sending in your message. Casual conversation muna tayo in the first hour of our program, Brunch Sticks with DJ Benjamin, ang inyong pinakagwapong Pokemon. And thank you very much for sending in your message. Basa na tayo ng mga mensahe ka vibes, no, sa ating Facebook page. Sorry ka fangfangan fo. But don't worry, different first on, different pronunciation. Mali pala, sabi ni KJ Boy, pronouncement. Shoutouts to you, AJ Mar Laksa. Sending us a message via Facebook. Let me just maximize your message. Okay. There you go. Tama ka dyan, DJ Benjamin, kasi bumili... Sorry. Kahapon pala yun, no? Nakayakap daw sa kumot at unan sa ganyan tag-ulan, tapos focus daw sa mga bills. Yan ang inspirasyon mo, no, AJ Mar? Oh, dapat ang inspirasyon mo daw katabi mong matulog. Oh. At kayakap mo. In AJ Mar Laksa's case, oh, yung mga bills ang inspirasyon niya. Pag nakikita niya kung gano'ng kataas ang kuryente, dun siya na-inspired. Shoutouts to... Oh, jeez. She just hit my heart, oh. Hello, bate. Good morning, DJ Benjamin, sabi ni MC Kale. DJ Benjamin, ano sabi ni DJ Nice sa collab niyo bukas? Wala, sa Friday, abangan mo, meron. Si DJ Nice, linuluto pa naman yung sa amin, ha? Relax. Shoutouts nga bala kay DJ Amir. Listening right now at saka sa buong opisina nila. Shoutout sa... Nawala na naman yung aking Cody Coin. Shoutouts from DJ Amir, kay Boss Jotang Lau, Fevi, Manager Miko So, kay Nia, and get well soon to my friend Don. Request ng song na Unti-Unti ni Up Dharma Down. Grabe yung mga OPM requested music nyo, ha? Napakalupit ng binubuo nating OPM playlist. Nakakatuwa. Shoutouts din kay paring Mick. Driving to ngayon, ha? Pare, mag-iingat, ha? At saka, sana okay lang palagi si baby. Alam mo, isa sa mga greatest fear ng mga tatay yan, no? Pag ang pakiramdam ng mga anak nila ay hindi maayos, if you can only take the bad feeling away, or kung pwede na lang sa atin na lang yung masamang pakiramdam, eh, no? Kaso wala, pare. Gastos ka muna o labas ka muna ng pera para sa check-up. O, yala eh. Makanyan talaga. Ayan, shoutouts to Mick. Happy listening at saka ingat sa pagmamaneho, pare, ha? Rainy season na ka-vibes. Isang taon na rin ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Kamusta dyan sa lugar niya ka-vibes? May baha pa ba? Report naman. Oh, malay mo, may development naman kasi as per the DPWH, sinabol nila yung mga ghost project at saka mga substandard para gawing maayos. Sa mga lugar na bumabaha, ngayong ilang araw nang nag-uulan-ulan, kamusta sa lugar nyo ka-vibes? Report nyo naman. Oh. Kung okay pa ba kayo dyan at kamusta ang level ng tubig at saka yung level ng pasensya nyo. Alright, this next song is dedicated to a dear friend of mine, Johnson Kim, nakikinig yan ngayon. Siya ang self-proclaimed president ng mga Youngstown na Angeles City Chapter. Here's Kendrick Lamar sa kanyang awiting Loyalty, playing her at GV99.1, Your Get Vibes.

0: That was all I'm on. I request some music. Raining Manila playing here at GV 99.1. Your Yeah Vibes. It's 10:27 in the morning. Fifth day of August 2026. So mga ka-vibes natin busy sa trabaho dyan habang nakikinig sa GV 99.1. Diba ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, diba? Matatapos lahat ng task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Yung akala mo okay na pero bumabalik na naman ang laking istorbo nito. Napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? Well, the end. Ang problemang ubo sa Zone Mix Advanced with Zinc. O subok ko na to sa Tanggal Plema ka Vibes. May zinc pa na tinatarget ng tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid din ng Zone Mix Advanced with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. With Zone Mix Advanced with Zinc, Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Zone Mix Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ko shout out to Catherine Santos sending us a message via Facebook. Good morning, DJ Benjamin. Ako pag tag-ulan. Nagluluto ako ng bilo-bilo. Yan ba yung ano, yung matamis? Bilo-bilo yun, di ba? Yung parang anong tawag kasi sa Kabampangan nun? Masarap matulog kaya kapangunan lang. Well, it's been, I think it will take a while before you see the kahel na langit, no? Dahil, maulap eh. Well, dahil request mo yung kahel na langit ni Maki, lock and load sa queue natin yan. Basta ikaw. Shout out to 7969. Good morning, DJ Benjamin. Sapphire. Ed Sheeran ang kanyang music request. Shout out to Gretchen from Porac at sa lahat ng mga ka-vibes niya sa Porac. Magandang umaga, DJ Benj. Maulang morning. Sana safe ang lahat ng nakikinig. Pwedeng request? Aba Camaranun. Ay, tabalo mo. Tangali na ka-vibes. Baka meron kayo ibang music request. Saksak natin kaagad. Preferably top hit music. Ha? Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook page. Oh, wala ba sa amin dito sa Clarkview, Malabanas? DJ Benjamin, kaya Bayo Kulinob, Obra, Megluto ko, Adobo, Arobong Mabuting Manok. Malagnat niya kasing misis ko. Saka para po tamuli lading anak ko, mga nala. Good morning, DJ Benjamin. Good morning, Onyeng. Good morning din kay Bien Carlos na kinorek ako. Ang tawag dyan, DJ, ay Sampelot. Tama nga. Sampelot nga ang tawag dyan sa... Yung minatamis, tama ba ako, Bien? Sampelot sa Kapampangan. Oh. Shoutouts to Gail Santos sending us a message via Facebook as well. Keti AC, matasing lugar pero ken Santo Tomas malapit ne sa pakita sa paken harap bali. Bale matuwa. Oh, dito naman sa the most vicinity here in around the Angeles City. Mataas naman talaga tayo kasi malapit tayo sa Clark eh. Tapos meron tayong Abacan River malapit, no. So if there are floodings in remote or in some areas, sorry, not remote. Some areas here in Angeles City, most probably the reason is the sewage system, baradong mga kanal, no. Kasi hindi efficient na ito na natatapon sa ilog yung rainwater eh. At alam mo ba ang top 1 sanhi ng mga baradong kanal? Basura! Madeline Canlas, good morning, DJ Benjamin. Sampelot King Kabampangan. Wapen, wapen. Sampelot Yapin. Pag-greet po ang mga taga Santo Domingo, Mexico. Yan, sa lahat ng nakikinig dyan sa Santo Domingo. Sa Mexico, happy listening po sa inyong lahat.
1: ka ba ni lalamig mahirap ba mag-isang nanginginig
0: sinantan niya tayo sa Tagalog DJ

Good morning, Kuya Dudes. Requesting siya ng kanta siya ni Donalyn at ni Shay. Anong rin-request mo pakanta? Ako nga pala si Kuya Dudes pa-request ng kantang Wag Siya. Oh. Ah, Wag Siya ni Donalyn. At saka ni Shay He. Oh. Tingnan natin kung meron tayo, ha? Hindi ba pwedeng tumawag sa'yo, DJ Benjamin? Pwede ka naman tumawag. Oh, ang problema, walang sasagot. Oh, text lines lang ang open for today. Kung tatawag ka, mag-ring yan, pero I doubt na may sasagot. Bagsakan, Lola Amor. Yes, 10:33 ang oras na sa buong Pilipinas. Kavayas, music requests, greetings, and anything under the sun that you want to send over to me, you can send them over to my numbers. Kavayas, pag gentong malulam ang panahon, makulimlim. O, malulam, that's Kapampangan pala. No? O, pag gentong makulimlim ang panahon, ano ang alaalang bumabalik sa'yo? O baka sino ang bumabalik sa iyong alaala? Diba? O baka meron ka lang nostalgic memories every time na rainy season na baka gusto mo ikwento sa amin. You can send over your answers to this number. Ano ang naaalala mo pag ganito ang panahon? 0908-516-4466 or pwede ka rin mag-message sa aming Facebook page. The easiest way to go there is to search GV991 on your Facebook search bar. Ayan, ka-vibes, kwentuhan tayo at talk to me, sabi nga ni Olivia Dean, pagdugtog na niya sa kanyang awiting Man I Need. Dito yan sa GV99.1. Your ka-vibes.

Doja Cat, Agora Hills playing her GB 99.1, your number one Good Vibes station. It's 10:56 in the morning, Good Vibes. You're still listening to my program, Brunch Text with DJ Benjamin. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Ha? Maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanina ng mga mensahe. Basa na tayo ng first or ng another batch of messages. Ano ang naaalala mo, Good Vibes, pag gantong tag-ulan? Meron bang memories na nagpa-flashback sa'yo? Share mo naman sa amin, Good Vibes. Text mo ako kaya chat mo ako sa Facebook.

Z Miranda, alaala pagtag-ulan. Namimiss niya yung ex niya. Ang alam ko, DJ, kapag binigyan ka ng isa, love ka na. Hindi palang sakit. Okay lang, gagawin ko ng paraan yan, Z. Hindi porket tinikman, nasarapan ha. Sa ulam, oo, oh, magtatanghalian na ka, vibe. So, kain tayo, Team Ryza. Hindi porket tinikman, nasarapan ha. Ang ating pulot of the day. Bian Carlos sending us a message via Facebook page. Memories nung pumunta kami ng Palawan, lakas ng ulan, nasa Secret Lagoon kami. Buti hindi malakas ang mga alon ha. Gel Kunanan, ang sopas, goto, ating tokwa, yan ang mga niluluto ni Manang sa amin tuwing umuulan. Sa merienda naman, turon atin langka, kaibat atin ice cream vanilla, nyaman. Sa almusal, champurado or chocolate baterol, suman ebus, suman bulagta. Kapag tagulan, lagi tayong gutom, pansin ko lang. Sabi dapin, lalaklak kan, lalaklak, DJ Benjamin. Wapin. Hindi, alam mo kasi maraming cravings na masarap din kainin pag ano eh, pag tag-ulan lang. Ako, meron akong pinupuntahan ng karinderya. I grew up inside the Air Force Base, inside Clark. So, meron kaming maliit na community doon kung saan may nagtitinda ng ulam. At tatandaan ko, every time na tag-ulan na talagang bulalo. Yan ang paborito ko talaga. Every once in a while, I still go there. Pumupunta pa rin ako sa loob ng Clark Air Base to eat food. Nakinalakihan ko. Siguro andun ako 3 times a week or 4 times, at least 3 times a week, every morning. Kain-kain lang. Shoutout to Denton San Pedro. Inaabangan ko text and or announcement ng mga school. And Mayor, walang pasok. Bakit? Laro-laro na lang sa online games. Anong laro mo, Denden? Anong laro mo ngayon online? Ang daming nag-aya sa maglaro online kaso parang haven't had the time to do it, no? Kasi banda, super time consuming ng games. Naalala ko dati pag Sabado Linggo 8 hours so grind sa mga games ng mga lumang console. Paano pa kaya ngayon? Hanggang Black Blast na lang tayo pwede maglaro. Sige, itong edad. Lobe, sabi ni Sergeant Jills, good morning. Sa lahat ng nakikinig na magigiting na sundalo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, happy listening po sa mga Air Force dyan. Airwoman Second Class Donna Bell and Miss Camille Aliado na nakikinig palagi. At dahil na shoutout kayo, papakapihin nyo si Sergeant Jills. Sergeant Jills, pakapika naman. Sarap po. Kaya bulalo ni, yung bulalo, paboritong bulalo ni Batman. Shoutout sa inyo ha, at sa buong opisina ng Puff LTC, palagi nakikinig yan. Happy listening to you all. 600 Urban Swing, palagi nakikinig. ARC, nakikinig din yan. At sa lahat po ng magigiting na sundalo po natin, thank you very much for your service, kabayos. Alam mo tong restaurant na to sa Clarkview, DJ Benjamin? Hindi ko eh, ano bang meron dyan? Lilibri mo ba ako? Oh, ka-vibes, isa pa sa mga naaalala ko pag gantong tag-ulan, ano? Bukod dun sa the nostalgic memory that I told you a while ago, no? When I was a kid, if there's a stormy weather or class suspension, I would remember my mom cooking something like cup noodles or instant noodles. Then after unang hirit, tuloy-tuloy na yung cartoon marathon hanggang Eat Bulaga. When I was 6-7 years old, that was my nostalgic memory that replays on my mind every time the weather is like this, you know. How about you, Revives? Any memories that flashes back
every time the weather is a bit cloudy, a bit rainy. Baka meron kang gustong ikwento sa amin. Si Z Miranda na mimiss niya ang yakap at halik ni ex. Oh. 3 minutes past the hour of 11. Good vibes. Tuloy-tuloy ang Good Vibes Tugtugan. Good Vibes Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station. Marami ba tayong mga kantang nakalain na ba? Pero ito muna ang dedicate natin sa lahat ng mga nabasa sa ulan. Here's Tyla with her track Water. Playing here at GV 99.1, your Good Vibes.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Aka vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: I have headache, I have body pain,
5: pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
10: Talaga lang, ha?
9: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
10: Sandali, hindi pa ako tapos.
9: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
10: Thank you so much, amen!
9: Nakakalungkot.
11: Grabe kayo eh.
9: Minsan,
10: akala ko ba, baby mo ko?
9: Nakakatakot.
11: Huwag mo nang isipin yung...
9: Minsan, nasa taas.
12: Lahat ng araw sa inyo.
9: At minsan...
13: Titikman ninyo ang batas ng isang api!
9: Nasa ibaba.
14: Oh, sinabi mo pa.
9: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: It's Mele Francisco.

0: you. Look at you, look at you.
1: It is now 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
18: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
18: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
19: And your fun and frisky DJ Andrew Moore as we bring you the most hilarious
18: and mind-bending conversations that will leave you saying,
20: what the F?
21: What the F?
22: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GB 99.1.